0: 부터 에자다귀 에서 우코투 위 레고스 아케타게 나도 웨그 에니 에오 나메게나 에베본 다바리 니엔 오요 레테 노라레 히야그노 소에 보샤예 게네 야니 네바 무에 유코투 네귀 이바에서 로고노 세로 나초이 National Broadcasting Commission yada totana jaroge even osero even no na megenya ege riwo na megenya egbe akinegbe ekidan bufe ewu duro femu ege de wore itai dagbare gebi en ore ta gebi ni di gebi shaye peke ni ewu sokida mi ekida ro bono ni nya e ani kon agbe gbe mi oke tajima le mi even no jaro even no na megenya oyi even no gbae Gokesan, naoma sarmawi, esan banakolas radio wejaye nanya, meno, uyo wa, shono seba, uyo wa, orisi oseli, wabubare kawan ho, waezino lewa fukezo bojo yewa kawan ho, wabubarebo, mandia jivale, wabu.
1: Aha, abia kwa mozo, nufu radio station nae, nkana po esan banakolas, ndibaye kenamuno, udodrenu, nubo chinkinta, namagu, utuana ade, Madu bere n'obodo ekwesi na agbi anya n'eme na mburumburu n'obodo ode ya wee me ai ji wee na enye no akuko ndi n'kwesi na anu ya gbasara obodo ka anu anya no n'ime ya asen ko nye n'eme ebe onye na aga ya do santina ne koma lopa na agi anazu koma no nye n'eme na mburumburu ebe obi eke na mu no ozo ndi bai ya gazie no nko ofuma Enwo tutu okwu ndị nka inwe. Ya bụ ndị nka isi ka n'ụwa malụ otu nye nwe dị n'obodo. Ya gazie n'ụlọ ndị Igbo. Oge anụ a, aga m eji ohere anụ a agwanụ. Nye na-eme n'obodo nka ị nọ n'ime n'aka ebu obodo anụ a nke a na-akpọ Edo State. Nke isi bụ, ndị bi na ala nke a na-akpọ Urumi. Na akwa akwa arere maka nri elu ọnụ ahịa ala. Nke ibuo bụ, ndị uwe ojii wuchiri onye a na-enye enyo na Edo State, ma napụtakwa ya ngwa agha nke a na-akpọ ebe. Nke ịtọ bụ, ụlọ ikpe agwago ndị a na-akpọ ndị NBC na aga ekpughi Ndị ụlọikpe agwago ndị a na-akpọ ndị NBC na ntịtaramahụhụ amandere ndị na-agbasa ozi maka ikwupụta echiche faa. Ekele m n'ọzọ ndị be anyị, nne chetara onye na-ekwu okwu anụ a afa mbụ anyamele Good News Ojukwu nke Benu Dalunu ndị Igbo. Ahịa basi na The News ọfụma ọfụma. Nke isi bụ ndị obibi n'obodo anụ a nke anyị nọ n'ime nke a na-akpọ Urumi na-akwa akwa arịrị ma sị mba otu ala si arịgo elu abụla otu o kwesịrị na-adị ala na-erebu obere ego ya bụ nke mbụ oge anụ a ọlaligo ọ bụla otu onye kwesịrị na-adị fabiko wotu aka anị ọ bụla maka inwere anị ị na-achọ ka ije ala wee baa ọ bụla otu isi Ọ bụla otu esi eme ihe ya bụ ihe fa na-akọwa si mba biko ndị na-ele ala otu a na-aka anị na ala na-agalụzi ọnụ oge ugbu anụ a. Nke ibuo bụ ndị uwe ojii nwudere onye a na-enye enyo ya bụ onye ori wee napụtakwa ya ngwa agha nke a na-akpọ ebe. Fa nwude onye a na-akpọ onye ori na obodo nke a na-akpọ Edo State. Ya bụ ndị uwe ojii na-akọwa fanwude onye ori n'afọ nke bụ 45 years old a na-akpọ Owen Osas na ọ bụgo onye si na nga wee pụta bụ nke mbụ na-enwudeghị kịta anụ a ebe o ji ebe ọ na-aga ịzụ ndị mmadụ ori. Onye na-ekwu okwu anụ a bụ Onyeisi ndị steshọn ebe akpụga onye ori anụ aga n'aka bụ Eno Ikudem. O kwuru okwu sị na onye anụ a ewudego onye ori a wepụtakwanụ onye ndị nke o zuru n'aka ndị mmadụ. Obere oge anyị ebido weghachie nye ndị owe n'aka mmadụ.

0: obodo ka anụ anyị nọ n'ime ya. Asị nke onye na-eme ebe onye na-aga ya dosantị n'anị ka ọ mara ọkpa na-aga ya n'azụ, ka ọ mara onye na-eme na mgburugburu ebe obi. Ekena mụ na ọzọ ndị be anyị, ya gazierenụ nke ọfụma. E nwee ọtụtụ okwu ndị nka anyị nwee, ya bụ ndị nka anyị si Kano wee malụ otu onye nwee dị n'obodo, ya gazierenụ ndị Igbo. Oge anụ a aga m eji ohere anụ a agwanụ ihe na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime ya, n'aka bụ obodo anụ a nke a na-akpọ Edo Steeti. Nke isi bụ ndị bi na ala nke a na-akpọ Urumi na-akwa akwa arịrị maka nri elu ọnụ ahịa ala. Nke abụọ bụ ndị uwe ojii nwụchiri onye a na-enye enyo na Edo Steeti, ma napụtakwanụ ya ngwa agha nke a na-akpọ egbe. Nke atọ bụ ụlọikpe agwago ndị a na-akpọ ndị MBC na aga ekpughi ndị ụlọikpe agwago ndị a na-akpọ ndị MBC na ntaramahụhụ amandere ndị na-agbasa ozi maka ikwupụta echiche faa. Ekena mụ na ọzọ ndị be anyị. Nne cheta na onye na-ekwu okwu anụ a afa mbụ Anyamele Good News Ugochukwu nke Benu. Daalụ nụ ndị Igbo. Ahịa bazi na The News ọfụma ọfụma. Nke isi bụ ndị obibi n'obodo anụ a nke anyị nọ n'ime nke a na-akpọ Urumi na-akwa akwa arịrị ma sị mba otu ala si arịgo elu abụla otu o kwesịrị na-adị. Ala ị na-elebu obere ego, ya bụ nke mbụ oge anụ a ọlaligo ọ bụrụ otu onye kwesịrị na-adị. Fabiko wotu aka anị ọ bụrụ maka inwere anị ị na-achọ ka ije ala wee baa ọ bụrụ otu esem ihe, ya bụ ihe fa na-akọwa sị mba biko ndị na-ele ala wotu ana aka anị na ala na-agalụzi ọnụ oge ugbu anụ a. Nke ibuo bụ ndị uwe ojii nwụdere onye a na-enye enyo, ya bụ onye ori, wee napụtakwanụ ya ngwa agha nke a na-akpọ egbe. Famude onye a na-akpọ onye ori na obodo nke a na-akpọ Edo Steeti, ya bụ ndị uwe ojii na-akọwa Famude onye ori nọ afọ nke bụ 45 years old a na-akpọ Owen Osas, na ọ bụgo onye si na nga wee pụta bụ nke mbụ na-enwudeghị kịta anụ a ebe o ji egbe ọ na-aga ịzụ ndị mmadụ ori. Onye na-ekwu okwu anụ a bụ onyeisi ndị steshọn ebe akpụga onye ori anụ aga, n'aka bụ Eno Ikudem. O kwuru okwu si na onye anụ a ewudego onye ori a wepụtakwanụ onye ndị nke o zuru n'aka ndị mmadụ. Obere oge anyị ebido weghachie ihe ndị owe n'aka mmadụ. Ọ bụkwa na enwe onye o merụrụ arụ, emechaa anyị edozikwa onye ahụ ọfụma. Ndị ụlọikpe agbago ndị a na-akpọ ndị MBC na ntaramahụhụ amandere ndị na-ekwupụta okwu maka nnyefe n'ahụ. Nke anọ bụ okwu ndị a na-akpọ ndị isi bụ ndị ụlọikpe na obodo nke a na-akpọ Naịjirịa. Fa na-agwa ndị isi na-ekwupụta okwu si na ntaramahụhụ amandere ndị Ibefa bụ ndị obele nta ndị na-ekwupụtakwa n'okwu na nnyefe afụrụ n'ime echiche nke fa n'anya na-eme n'obodo nke a bụ obodo Naịjirịa. Daalụnụ ndị Igbo, ya gazierenụ nke ọfụma. Ekela mụ nke ụbọchị taa. Otu anụ a bụ otu o si wee ha m n'ọnụ nke ụbọchị a. Udo dịrịnụ. A sị obodo ọbụla agara a na-afụla onye Igbo, obodo ahụ enwere ahịa. Ndị Igbo, anyị bụ agaba. Udo dịrịnụ n'ụtụtụ, dịrịnụ n'ehihie, dịrịnụ n'abalị. Nne Chezona, na nya bụ ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ Esamba Inaculas. Afa mbụ Anyamele Good News, ya gazierenụ nke ọfụma ndị Igbo.
1: Ụdede woyi ezikwu bi ojú ọjọ siri ní gbogbo obikibi ti ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Esamba Inaculas Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Urumi. Ìròyìn ló ń dé sétí ìgbọ́ yín láti ẹnu Ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé.